0: magandang gabi sa inyo lahat. Kami po ang jeepney at kayo ay ano ba to? Teka muna. Okay, game. Ayan. Alas 9 na naman ng gabi dito sa Brisbane. Ako po ay yung driver, Rob Wenceslao. Iniimitahan kayong makinig na sa loob na isang oras dito sa jeepney. Kasama ko ngayon ang ating mga konduktora. Mag-umbisa ka, Reggie.
1: Magandang gabi po sa inyo lahat sa ilalim ng tulay ng Storybridge Brisbane. Bilis-bilisan natin dahil may cake pa sa baba.
0: Wala kang kakupas-kupas.
2: Sa ilimpin po, magandang gabi. Ako po yung gumawa ng cake.
0: Ayan.
3: Shirley Neal from the Gold Coast. Maraming salamat sa mga pagkain at congratulations for another successful van jam.
0: Yeah. O si, ano, si convener.
1: Yung cake.
0: Ay, yung bago convener. Let's welcome the new
1: convener. Yung cake para sa van jam. O si Vic, go na.
0: Dito ka, pakita ka sa camera. Si pakita ka sa camera. Ang
1: bagong boss. Ang bagong boss.
2: Ano ba?
0: Dito ka, dito ka.
1: Ano ang problema nyo? Ito. Para sa mga problema nyo, nagugutom kayo. The new boss!
0: Yan. Siya po ang ating convener. Siya ang pinaka-head ng Filipino group dito sa Brisbane.
1: At
0: sa 4EB.
1: Reina.
0: She won by 1 point. Very close.
1: I'm sorry, hindi pa ako financial member. Hindi ako nag-nominate, hindi ako bumoto. So,
2: wala
0: akong
2: kinalaman.
0: Miss Nikki,
2: Domingo!
3: So, instead na 2 points, 1 point lang.
0: 1 point lang, very close.
3: strategy niya yun.
1: Strategia. Yeah. But kidding aside, you know, we are community radio. We nabubuhay ang radio, ang station through members. And we have a $40 a year membership. And part of the membership is here. Yeah. Our community here, you also get an opportunity to train.
0: Pag gusto niyo mag-training.
1: Para magkalungan ng lisensya. And you do something with the platform. Uh-oh. For me, this is just a community hub, parang community center with a radio platform. We just have to work around that. Kasi doon nang gagaling ang funding sa atin ni Albanese.
0: Mm-hmm.
1: Yeah!
0: And ano kami ito, as volunteers. Alam niyo naman yung as volunteers, binovolunteer namin yung time. Ano pa?
2: Siyempre, money.
3: Mga talents.
0: Talents pa. Daw. May talent daw kami. May talent daw kami. Pero, as of now, we have 13 viewers. Pwede ko bang banggitin ang kanilang mga pangalan? Nasa Philippines. Ito, number one, ang asawa ng ating convener, si David. Allen. Si Bobby Ignacio, classmate ko sa San Miguel, Bulacan. Si Hector Pineda at Eileen Pineda ng Marilao. Yan, mga regular. Si Agrippina Pineda ng San Miguel, Bulacan. Jorosa Agroyam. Kilala ko ito. Mayorga ang aplido niya. Binaligtad. Ayan. At si Nani Wenceslao. Si Jesusa Limpin.
3: Uy, listening si Lorraine. Hello, Lorraine.
0: Hello,
3: Lorraine. Ang Reyna ng 90 Ballers.
1: Ang Reyna ng 4EB.
0: Ang may hawak ng corona. Ayan, si Nikki.
2: Ayan. Gavin Lucas daw. Gavin Lucas.
0: Mm-hmm. Ayan,
2: SM Santa Mesa, Manila.
0: Wow! Biro mo, Santa Mesa. Taga dyan ako dati, sa Puresa. Oo.
2: Nag-aaral ako sa CCP.
1: Di ba yung dulo ng Puresa, Kadiwa? Alam ko yan.
0: Maraming motel doon, Santa Mesa. Natawagan si sa'yo.
2: Uy! Nandun lang ako sa'yo.
0: Ito si Yong Pineda, taga Santa Mesa din to.
2: CCP.
0: Ito si Yong Pineda, taga Santa Mesa rin. Si Jackie Primavera sa San Ildefonso, Bulacan. Si Tata Barrientos.
2: Eita! Liga na dito, Tata!
1: America.
0: Yeah, si Myra Ligon ng San Miguel, Bulacan. At si Munding San Juan, former employee ng retired employee ng Manila International Airport.
2: Ay, si Jose.
0: Kumusta kayo?
1: Hi, Jose. Why are you listening? Go to bed.
3: Ay, ito na ako. Oh,
0: kayo, meron ba kayong babatiin? Mga may birthday? Sino? May birthday nga.
2: Sino may birthday in July?
1: Wala na.
2: Ay, sino? Tita Imelda. Imelda Katep. Happy birthday! Tita Imelda Katep. Anong name nung kanyang flower?
0: Flower girl? Pagbabalik ng jeepney, pag-uusapan natin ang minsan sa ating kasaysayan at meron pa nga tayong iba pang mga paksaan ba, topic na ibibigay sa atin ni Reggie.
1: Yes! Patikim?
0: Patikim ulit.
1: Was Taiwan once part of the Philippines?
0: Yan ang question na sasagutin mamaya ni Reggie. Sino pa ba? Wala na kayong babatiin?
3: Pwede ko po bang batiin ang Gold Coast Philippine-Australian Cultural Ensemble, mga masisipag na volunteers at saka mga followers. Hello! At saka ang Gold Coast.
2: Hello!
0: Yan! Nikki, ikaw.
4: Ayun, si Lorene nga.
0: Hindi, batiin mo yung mga bumoto sa'yo.
1: Pambihira. Okay na
0: lang. Pambihira. Yung ano mo, mga tawag daw, welcome speech.
2: Oo nga, hindi ko daw speech.
0: Wala kanina ng welcome speech. Yun talagang
1: Kumain na kayo.
0: O, sige, ayayin yung team song natin.
2: Kumain na kami.
0: Okay, magbabalik po ang jeepney. Diyan lamang kayo. At ano ba ang ito? Tuloy pa rin ako ni Labuyo. Pakinggan niyo.

0: just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: Station sponsor.
2: Okay, babalik ang jeepney. Kumusta na mga bagong discovered singers?
3: Oy, matagal na ako.
2: Matagal na daw si Sai. Eh yung ano mo, backup vocals mo, ano ba yan?
4: Oy, panjam ako. Ako rin na ng panjam.
2: May karapatan ba yan?
4: Meron akong resibo. Kita mo, padala mo. I-post mo ang resibo.
2: Okay, meron pa tayong babatiin. Si Boy at Frihina. Tsaka si, siyempre, si Willie at Stella Bala. Laging nakikinig yan sa atin.
5: Yes.
2: Actually, nung minsan, sabi niya, tatanungin niya muna ako, magla-live ba kayo? Sabi ko, nung hindi tayo nagla-live, baka hindi eh. Pero alam mo, nanonood pa rin, nakikinig pa rin sila kahit recorded program. Ganyan ang loyalist, di ba?
4: Thank you! Kasi habit na nila.
2: Monday habit.
5: Magandang habit na yan.
2: Tsaka kay Jojit at Camia Aguinaldo. At syempre, si Lito Casaul lang ang ating Senate President.
4: Court of order! Court of order!
2: dito meron pa eh. Ang dami eh. Si Wilson at Iza Bala. At nanonood sila ngayon. Si Hector Pineda, nabati na natin. David Allen na lumalabas eh.
4: Hello, Dad! Anong relationship ni Willie and Stella Bala kay Iza Bala?
2: Manuga, si Iza. Kita mo, isang pamilya. Isang barangay. Lipa Peña is here, no? From Gavin Lucas. Layo ko pala sa mic. Ayan, Lita Lucas, sabi ni Gavin, is here. Okay, yung ibang babatiin natin maya-maya. Pero, dadako muna tayo sa ating minsan, sa ating kasaysayan. Kilala nyo ba si Eduardo Ermita?
5: Alam ko lang yung Ermita, Manila. Malapit yan sa PGH.
2: Diba? Malapit yan sa Luneta.
5: PGH.
2: PGH. Saka sa Met, sa Taft side.
5: Taft, yes.
2: Yung PGH. Yeah. Yan. Kapag narinig mo yung general, sa madalas pumapasok sa isip natin, digmaan. Pero may isang Pilipinong pinili ang mas mahirap na landas, ang pakikipag-usap kaysa pakikipagbakbakan. Siya ay si Eduardo Ramos Ermita, sundalo, statesman at arkitekto ng kapayapaan. Pinanganak siya noong July 13, 1935 sa Balayan, Batangas. Graduate siya ng PMA class 1957. At unang assignment niya ay anti-hook campaign sa Sierra Madre sa Quezon. Dito, una niyang nakita ang realidad ng insurgency, hindi lang barilan, kundi kahirapan, takot at pangangailangan ng komunidad. Nag-training siya sa Ranger School at Airborne School sa Fort Benning, Georgia. US trained pala siya. At counterintelligence sa Fort Bonifacio at Special Forces sa Fort Magsaysay. Pinakahugis ng kanyang career, psychological operations training nung sa Fort Bragg sa US ulit. Hindi siya nag-claim na battle scarred, mas kilala siya bilang eksperto sa psychological warfare. Parang less casualty ata pag psychological warfare, 'di ba? Parang
5: tactic.
2: Yes. Tactical. Pero psychological ibig sabihin mind games 'to sa kalaban. Kaya ha? Pwede rin cool. Hindi, teka muna, military tayo. Naging multo. Teka muna.
5: Ayaw, multo.
2: Ayan. Kasi nga, di ba, pag mind games, mapasurrender mo ng hindi nakikipagbarilan. Di ba, mas...
5: Mga peace talks. Di ba? Yan sila yung...
2: Parang yung mga, for example, merong... nag-hostage. Hindi ba merong dyan, yung nakikipag-usap lang, kakausapin niya yung hostage taker.
5: Yung mga ceasefires, yung mga ganun.
2: Yun sila. So, yan, mga negotiator. Tama. Yan. Yun ang naging ano niya, parang specialty. Hindi siya yung sa pakikipagbarilan o pakikipaglaban. Pero noong 1966, sumama rin siya sa PhilCAG, Vietnam. Hindi combat, kundi medical mission, infrastructure building, at refugee assistance. Kasama niya roon si Fidel V. Ramos bilang isa sa unang Filipino soldiers sa Vietnam. Marami sa kanilang batch ang naging general patunay sa kalidad ng kanilang serbisyo. At pinakamakasaysayang ambag ni Ermita ay ang peace process sa MNLF. Noong 1984, pumasok siya sa kuta ng MNLF sa Basilan bilang unang non-Muslim military officer na gumawa nito sa gitna ng aktibong labanan. Di ba usually pag nakikipag-negotiate ka sa mga MNLF, hahanap ka ng member ng AFP, ng Armed Forces, na Muslim. Para merong kayong common ground, kumbaga sa ano yung religion nyo. Para hindi ka, para makapasok ka. At least makapasok ka, di ba? Pero ito, siya yung kauna-unahang non-Muslim na nakipag-negotiate. Ibig sabihin, nakipag-usap sa mga MNLF. At usually yan, ikaw ang pupunta dun sa kampo nila. Ayan. At ano pa ba? Siya ay isa ring tagapagtanggol ng demokrasya. Noong 1986 People Power, siya ang head ng Special Information Group. At noong 1987, Honasan coup attempt, pinamunuan ang depensa ng Camp Aguinaldo GHQ. Buong araw na barilan pero hindi nakapasok ang rebel troops. Yan, political career, siya ang little president. Little president, ha? Okay, noong 1992 to 2001, congressman ng 1st District of Batangas, tinalo ang isang makapangyarihang political family sa probinsya. At noong 2003 to 2004, siya ay naging Secretary of National Defense. At sumunod na taon hanggang 2010, siya ang Executive Secretary bilang Little President dahil sa lawak ng kapangyarihan ng posisyon. Siya ang pinaka-influensyang advisor ni President Arroyo. Kahit least talkative sa media, pinirmahan ang Proclamation 1017, State of National Emergency at ang revocation nito noong 2006. Yan, sa dulo, pinatunay ni General Ermita ang tunay na lakas ay hindi lang nasa armas kundi sa tapang makipag-usap. Ang kanyang buhay ay paalala na ang kapayapaan ay hindi regalo. Ito ay pinaghihirapan, pinaplano at pinaninindigan. At dahil sa kanya, mas maliwanag ang landas ng kapayapaan sa Mindanao at sa buong bansa. Yan ang ating, minsan sa ating kasaysayan, ang kapanganakan ni General Ermita, July 13. Anong taon nga? 1935. Yan. Yan po ang ating bahagi, ang minsan sa ating kasaysayan. Meron ba sa inyong ano? Nakakakilala kay General Ermita? Wala, walang ano, walang.
1: Sa kanya gamot uli niya.
5: Sa kanya ba ipinangalan ng Ermita o sa kanununuan niya o wala talagang connection?
2: Walang connection, matagal na yung Ermita eh, yung ano.
1: Baka ano niya, baka family line.
2: Hindi ko alam.
4: Huwag yung pilitin.
2: Magpatugtog muna tayo na isang awitin. Meron na tayong 26 minutes. At pagbabalik, ang ibabalita sa atin ni Reggie. She's, ano? Ano ba tawag?
4: Yun lang binasa ko.
2: Okay, magbabalik ang jeepney.

0: O sige, kumanta ka.
1: Technical
0: problem. Technical problem.
1: Kapag naisip ng mga Pilipino ang Taiwan, kadalasan ang pumapasok sa isip nila ay OFW, milk tea, o kalapit na bansa ang nasa kabilang panig ng Luzon Strait. Ano naisip niyo sa Taiwan?
0: Microchips.
1: Microchips. Di ba sila ang ano? Quiz. Sinong presidente ng Taiwan? Babae o lalaki?
0: Babae.
2: Dalit.
1: Ngunit kakaunting nakakaalam na sa loob ng 16 years, may bahagi ang Taiwan na pinamahalaan mula mismo sa Maynila. Kaya pala, ano, yung mga Ibatan, mukhang mga Taiwan. Pag pumunta ka ng Bataan, sasabihin nyo, nakikita mo na yung Taiwan. Nakikita ba talaga?
2: Meron pa isang, may pinapanood lang ako ng
1: documentary. Pagod-pood, sa pagod-pood lang ng pinaka-north ko na
2: meron
1: narating.
2: Meron pa isa eh. Na ang mga nabibili na nila, mga products na nabibili sa tindahan nila, Taiwan products na.
1: Galing na. So mula noong 1626 hanggang 1642, ang hilagang bahagi ng Taiwan, ano ay kilala sa ng Europea bilang Formosa, ay pinamahalaan bilang bahagi ng Spanish East Indies, ang malawak na teritoryong kolonyal ng Espanya na sentro ng pamamahala nasa Pilipinas. Pagkamat hindi kailanman naging geographical na bahagi ng kapuluan ng Pilipinas ang Taiwan, administratively and politically, itong nakaugnay sa Maynila. Kaya isa ito sa pinaka-willy-willy ngunit halos nakalimutang kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas. I can't recall pag dinidiscuss yung world history.
3: Yeah.
1: Never. Alam ko may Formosa, Taiwan, pero never.
0: Ang alam kong Formosa, parang ano, restaurant nata yun.
1: Nagsimula ang kwentong ito dahil sa tunggalian ng dalawang imperyong Europeo. Noong unang bahagi ng ika-17 siglo, isa ang Maynila sa pinakamayamang kolonya ng Espanya dahil sa kalakalang galyon ng Manila o Acapulco trade. Regular na dumarating sa Maynila mga mangangalakal na Chino na may dalang seda, porcelana at iba pang mamahaling kalakal, pakapalit ng pilak at na nagmumula sa Mexico. Nako. But this is 1626, yung kakilala natin, yung lolo niya na Cuban. That was in the 1800s. Mm. It's possible, but it's 2 centuries after the Manila Acapulco trade. Parang, but that only proves na merong trading route. Because ang sabi lang sa akin, medyo segue ya, yung si Uncle Fabian, di ba yung lolo niya, Cuban soldier. The thing is, sa Torres Island, merong port, kaya na dumadaan doon yung mga Cuban seafarers. Anyway, balik tayo sa Taiwan. Noong unang bahagi ng 17th century, isang Maynila sa sinabi ko na yun, nagbago ang lahat noong 1624 ng matatag ang Dutch East India Company na isang matatag na himpilan sa Timog Taiwan. Mula roon, naging banta ang mga barkong Hollandes, which is Dutch, na sa rutang pandagat na nagsusuplay sa Maynila. Bilang tugon, nagpapadala mga otoridad ng Espanya ng isang ekspedisyong militar upang masiguro ang kontrol sa hilaga ng Taiwan. So meron ng threat yung Spain from the Dutch East Indies kasi nagahanap din sila ng
4: ang eco-colonize
1: spices. Sugar. Noong May 5, 1626, umalis ang Maynila. Sa Maynila, ang barkong lula ng opisyal ng Espanyol na may sundalong Mexicano, mga misyonero, at daan-daang katutubong sundalong Pilipino. Ang kanilang destinasyon ay ang isla na ngayon kilala bilang Taiwan. Itinatag ang ekspedisyon sa Fort San Salvador sa kasalukuyang kilong bilang pangunahing himpilang militar. Makalipas ang 3 taon, itinayo rin ang Fort Santo Domingo sa Chamsui upang higit pang patatagin ang kontrol ng Espanya sa hilagang Taiwan. Bagamat watawat ng Espanya ang binawagayway ng kolonya, ang tunay nitong sandigan ay ang Maynila. Mula sa Governor General ng Pilipinas, nagmumula ang kautusan, ang pondo ay nagmumula sa kabangyaman ng Maynila, ang mga supply ay pinapadala mula sa mga daungan ng Pilipinas, patawid ng Luzon Strait. maging independensya ng kolonya ay malaki ang naging pag-asa ng mga Pilipino. Ayon sa tala ng kasaysayan, maraming mga sundalong nagtanggol sa Spanish Formosa at nagsimula sa Pampanga at Cagayan. Ang mga Pilipinong mandirigmang ito ay nagbantay sa mga kuta, nagtayo ng mga batong fort, nagsilbing tripulante ng mga barko at lumaban kasama sa ng mga sundalong Espanyol at Mexicano laban sa pag-atake ng mga Dutch at sa iba pang mga lokal na labanan. Sa maraming paraan, ang dugo at sakripisyo ng Pilipino ang tumulong upang mapanatili ng Espanya ang kanyang pananatili sa Taiwan. Ngunit ang hindi naging madali ang buhay sa kolonya. Naranasan nila ang kakulangan sa pagkain, pagkalat ng sakit, pagkaantala ng supply at paulit-ulit na paglusob ng mga Dutch, Hollanders, Hollandes. Pag Filipino, Hollandes ang tawag sa kanya. Mm. May mga ulat na ilang pang sa mga sundalong Pilipino tumakas dahil sa gutom at hindi magandang pagtrato at ilang sumanib sa mga Dutch na nag-alok ng maayos na kalagayan. Matapos ang maraming taong pakikibaka,

0: niya.
1: Ah, ako yun, diba? Ngunit ayon sa mga historiador, hindi ito tama na geographically o makabagong pampolitikang pananaw. Hindi kailanman naging bahagi ng kapuluan ng Pilipinas ang Taiwan. Ano lang siya, tawag niyan, parang satellite.
2: Okay.
1: Satellite lang siya. Ang paglalarawan ng Hilagang Taiwan ay naging isang teritoryong sakop ng Spanish East Indies. Kasi lumalaban, nagpapalawak din naman yung ano eh, yung Spain na kabisera ng nasa Maynila. Sa practical na pananaw, ito ay pinamalaan mula sa Pilipinas, pinunduhan mula sa kita ng kolonya ng Pilipinas, at ipinagtanggol ng malaking bahagi ng mga sundalong Pilipino.
3: Naging threat ba sila sa ano, sa ruta ng yung galleon trade ng Spain?
1: Well, you can say it's a threat because, di ba, nagpapalaki din yung mga Dutch. So, muntik na makaabot ng Dutch sa Pilipinas, kaso na-intercept pa sila ng British. So, hindi na sila ma...
3: Hindi ba sila nakatungtong dito? Hindi sila nakatungtong?
1: Never ba sila nakatungtong? Parang hindi.
3: British sandali.
1: British sandali lang. Pero tapos dumating na yung mga Americans.
3: Oo. Pero mas naging maganda kaya tayo kung British ang naka
1: Meron akong kwento.
2: Mahirap.
3: Okay, may kwento na. Sige, tuloy mo na.
1: No, kasi merong pinublish na book kasi may mga British diplomats na naging colony ng Britain for a while. Just for a short while kasi meron na mga British ambassador, especially yung kasi sa Iloilo yung Hablon. So yung industry, yung textile industry ng Iloilo, pinalitan nila yun, yung mga nagahabi, tinanggal na nila yun because this was the time na dumating na yung Singer, yung makina. So yung mga craftsmen machine nila, yung mga mananahi nila, mga Ilonggo, yung mga dating gumagawa ng Hablon, because they have to make textiles more global and kumbaga fast fashion. Fast fashion, fast textile. So they replaced the textile industry ng Iloilo with
3: minodernize para mas
1: modernized because yung output na yung sewing machine.
3: Uh-huh.
1: So yung laborers nila galing na sa Visayas, and also they had to do that because they had to sugar. Mm. Yung mga sugar barons sa Iloilo, sa Bacolod, nandun.
3: Mga British?
1: Oh, British.
3: Ooh.
1: Yeah, British.
3: Like ano yung mga...
1: May mga French, mga
3: Aplido. British eh.
1: Hindi ko na alam yung ano. Hindi ko mga Aplido. But there is a book na nabasa ko. You can still find it. A British woman in Iloilo. Something like that.
3: Mm-hmm.
1: Pinabas niya yung mga yung ano nila. Day a day in the life niya sa Iloilo. So asawa siya ng British diplomat, and then she din describe niya yung mga Filipino na nandoon na she find curious na kasi nung dumating ng British andyan na ano tayo naging colony na tayo, so alam yung mga aliping sa gigilid, so she find it curious yung mga natives, mga Ilonggo, pinapanood lang siya as if but they don't mix with her. Mm-hmm. Because yun yung kasanayan natin sa mga dating
4: lumalaban pa rin kahit mga nilalam mo.
2: Lalam ko.
1: Yes.
2: Yes.
1: Naubusan na ako. Sige, nausin na tayo.
4: Ano, di ba magawaya ko
1: yan? Finish lady in...
3: Hindi, baka ano ba, may buhay pa eh. Painumin to ng ano, ng tubig.
1: Bababa ako.
3: Hindi.
1: An English Woman in the Philippines by Mrs. Campbell. Yeah. An English Woman in the Philippines. You can find that online.
3: Ayan, okay.
1: First edition, 1906.
2: Oh, July 10.
1: July 1906. See? It's there. You can look it up. You can look that up online. Tapos yun ang hindi describe niya yung kanyang buhay as an expat. Pag pumunta sa Pilipinas, expat, pero pag

0: tayo pumunta dito, OFW ano? Tayo.
1: Iba term.
2: Sa Shanghai naman kami noon, expat din tawag.
1: Expat din ang tawag sa Shanghai.
3: Hindi pwede na rin expat instead na OFW.
1: Pwede, kaya lang, hindi nga yun ang tawag.
0: What's the difference? Kapag OFW, meron bang ano, may obligation sa Pilipinas?
3: Yes. Yeah. Kaya parang pwede silang mag-claim ng, tsaka meron silang SSS. Mm-hmm. Tapos meron silang mga benefits yung family nila, yung pwede lang gamitin yung mga hospitals ngayon, nagpapatayo ng mga hospitals or mga schools para ma-secure yung mga future ng mga batang naiwan sa Pilipinas.
1: Mm-hmm. Pero yung ano, yung guidance ng mga bata pag nasa abroad yung kanilang parents. Kasi yun ang nagiging problema, yung mga bata, yung batang naiiwan. Wala na, nag-guide. Lalo na ngayon. Alam niyo naman ang drugs, ang social media. Di ba yun ang number one na ano, nakaka-influence sa mga kabataan.
0: Pag nandito ako sa ano, sa Australia, am I an expat or a migrant?
3: Migrant.
0: Pag ang Australia nasa Pilipinas, are they migrants or expats?
1: Foreigner.
0: Am I a foreigner or a migrant?
1: Migrant ka.
0: Pero, migrant. But why am I a foreigner?
3: The thing is, pag pumunta sila sa Pilipinas, hindi naman sila pumupunta doon to work eh. Either, well, pumupunta sila doon to spend yung kanilang retirement. Diba? Mm. Hindi sila nag-work. Kung may work man doon, mga expat talaga sila. Parang part ng government or ano.
1: Yun nga, parang, ano ko, impression ko dati. Oo, pag kaya, yung part ka ng embassy, expat ang tawag sa'yo.
0: Pero pag hindi ka part ng embassy, pumunta ka lang doon. Ano lang.
3: Oo, tourists or travelers. Depende sa motives.
0: Foreigner. Tourist.
3: Tayo naman talaga, technically, foreigners din tayo dito sa land na to.
1: Pero ano ka na, citizen ka na.
3: Pero immigrant na ako kasi na I already considered Australia as my new home. Hindi ako migrant. Sinignan ko yan last
0: time. Citizen ka, migrant ka. Pero kung hindi ka naman citizen, kung for the same PR ka, you're still an expat.
2: Sabi, ang expat daw is person who lives and works outside their native or home country.
1: O, di lahat pala expat.
0: Eh, kung umuwi ka, kung yung Australian pumunta sa Siargao, naging vlogger doon, expat ba siya or migrant?
3: Tourist lang siya or traveler. Kasi wala siyang status pag, na
1: pag
3: ano.
1: Namuhay ka na sa ano? Kasi ano yung distinction ng tourist?
2: Nag-work.
1: Ah, nag-work. Tourist, so,
2: normally,
1: hindi nag-work.
2: They refer to
1: skilled
2: professionals, corporate employees or retirees. Yeah.
3: Tinignan ko last time yung difference ng migrant and immigrant. So ako, immigrant ako kasi citizen ako. Tapos Australia is my new home. Migrants, yung mga nag-a-attempt pa lang na pumunta dito. Kaya may mga migrant workers and things like that. So correct. I think nate-technical lang yung word na naging mas uso lang na expat kapag ka mga from Australia, from other countries na pumupunta sa Pilipinas tapos nag-a-assume ng mga executive ano. Pero pwede rin itawag sa atin yun. Hindi lang nga tayo nasanay. Mas nasanay tayo. Tapos yung mga pumupunta rin dito na Philippines na nag-work sa embassy, mga expat sila pero papunta naman dito. Pero hindi natin ginagamit masyado yun the other way around. Mas nakasanayan lang.
2: For
3: so,
2: nasa Shanghai kami, expat kami, considered kami as expat.
1: Alam ko yung expat yung dati, ano?
2: Expatriate.
1: Hindi, yung dating mataba, ngayon payat na. Expat.
0: Yeah. Yeah, yeah, music na.
3: Pero ano yung diplomat? Di ba meron din ganyan mga diplomat sila?
0: Ano diplomat? Sa
3: kitin. Anong difference ng expat?
0: Anong pinagkaiba ng diplomat sa consulate? Consul.
1: Yung consul, diplomat. Di ba? Pero yung maraming diplomat, hindi lang consul. Diba?
2: Diplomat sila yung mga,
3: yung ibig sabihin, ang consul pwede yung diplomat, pero yung diplomat, hindi necessary yung consul.
1: Tsaka pag, kunwari, kumuha ka ng course, gumraduate ka, may diplomat ka na. Music na.
3: Ang dami mong baon, ha? Namumula ka na si kuya.
0: Kaya ka kasi kumain, eh.

0: Nagpapatuloy ang pagbiyahe ng jeepney mula rito sa Kangaroo Point, Queensland, Australia. Ang inyong driver, Rob Wenceslao.
1: Hello kay Gio! Listening daw si Gio!
2: Hi, ating Gio!
3: Si Manang ito.
4: Did you drive ulit? Nag-drive ka ulit?
3: Ay, no.
4: Train. Train.
3: Oh, pero pinagod nila ako. Dahil lahat ng stations...
1: Well, kasi kababalik lang naman ng school. During the school holidays, talagang wala. It will take me 2 hours to get out from the Gold Coast to here, kaya I drove, right? Mm. Tapos today, lagi naman akong, naging habit ko na yun, na lagi akong tumatawag.
5: Akala ko naging habit mo tuwing Monday nandito ko
1: yun
5: sa jeep.
1: Yun po, dun yung ano.
5: Yun na ibig sabihin yeah. Nun.
1: Tapos, pag ano ko sa kanila, sabi nila, the only thing is, ganun, anong the only thing? Wala siyang express. Kaya tumawag sila dito, you go ahead, you will be late, I'll just ano get the Uber.
4: From Altandi
1: to here.
4: Nag-Uber ka from Altandi? Yeah.
1: Yeah. Kasi wala din from
5: Banu.
1: Hanggang doon lang ang train.
5: Banuon.
1: So wala nang South Bank. And plano ko kanina, kampante-kampante ako. Sige, magsa-South Bank na lang ako. Dahil parang alam ko, malapit na, di ba? Medyo na-improve na yung geographical talent.
5: Tapos, teka mo na. Hindi makarelate yung mga listeners natin. Ano yung pinag-usapan?
1: Yung pong mga train, kapag school holiday, limited ang public transport sa train. Kasi they take advantage of the situation para ayusin ang mga dapat ayusin.
5: For maintenance.
1: Oo. Kaya mas challenging ang mag-travel from the Gold Coast kung kailangan ng train. Kaya nagda-drive.
5: Ikwento niyo rin, magkano yung from Gold Coast to any point in Queensland?
1: 50 cents. 50 apart cents. From yung private line na papunta ng airport.
5: Kita niyo po, 50 cents lang ang train dito, cents, pati buses.
4: Ferry.
5: Mga 20 pesos.
4: 20 pesos lang pamasahe.
5: Kahit saan ka magpunta dito sa Queensland.
1: Actually, meron din sa Gold Coast, $10 na parang ikutin mo yung Gold Coast para may nakita kong ganyan. Kaya always, you know, when you're visiting a place, always go to the information center. Uh-oh. Kasi they have a lot of perks. Mm-hmm. Tapos seasonal din na ino-offer.
5: Mm.
1: Kaya it, tapos yung go-card, you know, when you use the go-card, pag sudyante ka, discounted, pagka, what is
4: concession.
1: That? Concession.
4: Yes.
5: Kaya imagine ninyo yung ano natin, yung na-enjoy na yun. Kasi sa Pilipinas, nung umuwi ako, ang lapit lang nung tricycle, ha? 50 pesos.
4: Oh, mas mura pa rin yun sa 50 cents.
5: Oh, pero ang lapit lang nun.
1: Kumbaga sa atin, sa ating peso, mahal na yun.
5: Oo, hindi kasi malapit eh. Dito kasi mga siguro 2.5 kilometers to 3 kilometers lang yun.
1: Mm-hmm.
5: Dito ilang kilometers ang Gold Coast.
4: Mm-hmm. Diba? Ganda nyo kasi naman.
1: At saka yung mga ano natin, mga seniors natin, pwede silang mag-travel.
5: Ano yun? Paano yun sa seniors? Saan pupunta?
1: Hindi, may mga pumupunta na taas-taas ng Tasmania, Queensland.
4: You can go all the way to ano? You can go all the way. Hanggang saan ba yun?
1: Hanggang Tasmania.
3: Hindi naman dito.
5: Within Queensland.
4: Nusa. Abot kang Nusa. May lalagpas pa ng Nusa.
1: Tasmania sa another island.
3: Tasmania sa another
1: island. Ano yung isa? Nalilito ako. Townsville! My goodness. Sorry po. Yung app, aking hindi ko po masyadong nag-excel sa geography. And I know that. So, I always embrace, you know.
5: Speaking
4: abot
5: of...
4: Abot dun yung train sa Townsville?
1: Ha?
4: Abot dun?
1: Yeah.
4: Di ba piniplane yun? Papuntang Townsville?
1: Oo, pero merong ano.
3: Gano'ng ilang araw yun?
5: Pero hindi na 50 cents yun.
1: Tapos natutulog sila. Hindi po, basta discounted din. Kasi alam ko may pag mga senior. Seniors kami.
5: Ang senior na dito kasi 67.
1: I think 60 and above. Pwede na.
5: Mm.
1: Yung sa retirement yung sinasabi ninyo. Mm. Yung mga preservation age and things like that.
5: Mm, pero hindi ba, ang seniors dito 67.
1: Yung para sa mga benefits?
5: Mm.
1: Hindi po meron na. 60 and above. Meron na sila mga tita-titas natin. Nagtatravel sila. Pero siguro, yeah.
5: Mukha lang bata yun, pero 67. No, kasi isa pang ano dito, aside from part of traveling, siyempre yung camping, di ba? Dito kasi sa Australia is, ano na yan, parang lifestyle na yung camping, lalo na ngayon magwi-winter, di ba? Yan ang kinagawian dito. At yung camping kasi sa Philippines, nagiging trend na rin, trending na rin. At alam nyo ba yung mga camping suppliers dito? nasa Pilipinas na rin. Pag nakita mo yung mga pinopost na mga...
3: Oh, yung BCF and things like that, or Anaconda?
4: Yung kiwi na ano?
5: Hindi, yung...
4: Patagonia, meron siguro Patagonia
5: doon. Meron yung mga camping, sa mga sasakyan, ARB, yung mga... pang ano tawag doon? Gagawin mo off-roading. Meron na yun. Yung Kings, mga accessories sa camping. Meron na rin sa Pilipinas.
4: Nakapag-camping na ba kayo sa Pilipinas?
5: Hindi pa.
3: Let me think. Pilipinas. Hindi, meron kami yung mga youth camp yeah. Camping yun.
5: Sa mga...
4: Sama ba yung pasok ba Girl Scout doon?
5: Oo. Sa scouting, yun ang... yun ang usong-usong term, camping. Di ba? Pag may campfire, meron kayo ano...
4: Isang beses.
3: Ako lang Girl Scout lang.
4: Hanggang uniform lang.
3: Walang mga family-family.
6: Alam mo, nagluto kami ng itlog doon sa brown paper bag. Yung lunch bag.
5: Paano?
6: Yung brown paper bag, nilagyan ng dalawang barbecue stick, dalawang side, tapos ni-roll. So, di parang ano na siya, pot. Then, nilagyan ng konting oil over the, ano, ng, may uling eh.
5: Hindi nasunog?
6: Hindi, syempre hawak mo, kaya may stick eh. Tapos nilagay yung ano,
3: eh. Dapat mataas siya siguro.
6: Siguro
3: para hindi, kasi pag malapit yung masusunog nga po yun.
5: Hindi, hindi mo sa McDonald's natutunan yun?
6: Hindi naman.
5: Ito naman.
6: Grill naman kami sa McDonald's.
4: Isang beses lang ako nakapag-camping sa buong buhay ko sa Pilipinas, sa ano pa, sa peak 2 ng Los Baños.
5: May peak 2
4: sa...
3: Eh, nakapunta ka na ba? Sabi mo, last time hindi ka nakapunta sa Art Center.
6: Peak number 2?
3: Diba yun yung peak 2? Yung overlooking
4: hindi,
3: yung crocodile.
4: Mas mataas pa to.
3: Ah, mas mataas.
4: Mas mataas pa to. Peak 2 ng Makiling.
3: Oo. Ng UPRD.
4: Yeah, yun lang. About 8 hours na hike. Tapos, wala lang. Kita mo flat lang. Tapos matulog kayo doon. Kinabukasan, baba naman kayo. Nothing spectacular.
3: Linakad niya yun, yung 8 hours na yun?
4: From forestry. Tapos marami kang... Actually, mas maganda pa nga yung madadaanan mo because dadaan ka ng mga waterfalls, dadaan ka ng mga mud spring. Tapos pag-akat mo sa taas, konti lang siguro yung space for camping. Mas malaki pa nga itong studio eh. Tapos, matulog lang kayo doon.
5: At least na-experience niya yung ano.
4: Experience ko.
5: Yung natutulog sa ano sa tent. Sa labas.
4: May tent naman. Malamig ah. Ano pa umuulan pa.
5: Mm.
4: Pero ang mga baon ko hindi lang dalata. Alam mo chismis bot pa talaga.
3: Pero ang ganda ng ano no ng
5: and then, yung mga unforgettable experience niyo kahit easy Reggie minsan lang. Ano yung ano mo? Take away mo no, sa pagka-camping. Ano yung naging ano mo?
4: Yung mabigat kong dala. Kasi nagdala nga ako ng sandwich, nagdala ako ng cheese whiz, yung mga debote.
5: Debote pa.
4: Bote pa. Tapos
5: ano? Yung parents mo, anong mga bilin sa'yo?
4: Walang binilin sa akin dahil nagkakatiwalaan naman nila ako. Ay, and most of the time...
5: Hindi, yung kunwari, mag-iingat ka, baka mahulog ka sa ano, yung mga gano'n.
4: No,
3: mahulog ka sa emburna.
4: Hindi problema sa kanya ng pamilya ko kasi alam nila
3: kanal.
4: Na nabrusko ako.
5: Nga, alam nila ng Google Peter.
3: Meron ba doon yung kumunoy?
6: Hindi ako nananabunot, hindi ako nangangarambot, nanodonto ako. Hindi ako may pag-away ng sabunot at sa kanta.
5: Ayan, bago tayo magsapa.
4: Nakabulaw ng boss.
5: May babatiin tayo, mga listeners.
3: Dumadami na.
5: Si Stella Bala, si Tess Gomez, sino pa ba? Jojo Cordova.
4: Kamag-anam
5: mo
4: lahat yan?
5: Hindi. Happy watching, listening. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Meron na tayong 4 na minuto sa ating programa. Baka may babatiin pa kayo.
6: Announcements.
4: Gusto lang namin announce again the new committee ng 4AB Filipina Group, convener, Nikki Domingo.
6: Nikki Domingo!
4: Sino yung ano, vice convener ba o
3: walang
4: secretary?
3: Vice.
4: Secretary si Sharon Pangkano.
6: No, si Chimbilin.
4: Chimbilin and treasurer si Chaz, and then our officer, committee members.
3: Mark Jose, and Connor.
4: Cooper.
5: Cooper.
4: Connor ka ng Connor.
6: Yours truly.
4: And yes.
5: Oh, ito para sa ating convener. Favorite ng last song natin. Samahan nyo kami next Monday.
7: Favorite namin ni Kuya Robby. Ang favorite ba natin siya?
5: Yes, of course.
3: Thank you for listening.
5: Oh, salamat sa inyong pakikinig at sa ating mga kasama dito. Salamat sa pag-sakripisyo.
4: Thank you for joining us tonight.
5: I-plug mo na si Mark.
4: And Insomnia After Dark's coming up next with Mark.